0: sassan kasar kuma suna sa ido akan abubuwan da ke faruwa ko aka wallafa a internet masu zanga zangar sun shafe watanni suna gudanar zanga zanga inda suke kira ga gwamnati da ta ƙara kaimi wajen magance matsalar masu shiga kasar ba kan ka'ida ba wanda suke cewa matsalar tana ƙara matsi kan harkokin sufuri da sauran ayyukan kyautatawa jama'a kuma ta sa rashin aikin ya ƙara muyin muni a kasar da kashi 30 cikin 100 ba sa da ayyukan yi
1: Agaida Raliya Zubairu da fasarar rahoton Maine Jones to daga batun rikicin kinjinin baki sai kuma wani rikicin amma irin na siyasa a Najeriya inda wasu jami'in adawa a kasar ke ci gaba da kokawa game da rashin samun lambobin sirri na shiga rumbun bayanai na hukumar zabe ta kasar INEC domin sanya sunayen yan takarar su jami'in siyasar na fargaba game da lokacin da hukumar ta zabe ta kayyade domin sanya sunayen yan takarar rahoton da Abdul Halilu ya hada mana.
2: Tunde a ranar Asabar ne ya kamata a ce jami'an siyasar sun samu wannan lambar sirri domin samun damar shigar da sunayen yan takararsu a rumbun bayanai na hukumar zaben. Jami'ar PRP na ɗaya daga cikin jami'an da ba su samu lambar sirrin ba daga INEC. Nambal Haruna Nambal shine babban sakarren tsare-tsare na jami'ar ta PRP ga abin da ya shaida mini.
3: Magana gaskiya dai har yanzu ba mu riga da mun samu ba. Da yake yau da kullum mun saba muna harkan nan da su yan INEC akwai ganewa da yake tsakanin mu. A wani lokaci ana kan samu haka na cewa a yanayin aiki bai bu a samu an makara. Da lokacin da aka ce za a gudanar da wata shiri ko kuma wani lokacin a daga ko idan dai abubuwa dai kama akwai yadda dai ake yi tsakanin jami'u da ita hukumar zabe koyarwa da suke mana idan an zo gaban da za a zo a shigar da sunayen takara ga INEC portal bayan training din su da kansu suka gaya mana suka ce a yi hakuri access code dai ba su riga sun gama shi ba sun gama za su kira jami'u su fa su
2: menene fargabar ku game da wannan lamarin
3: babban fargaban mu ko matsalan da muke hanga shine kowane shiri da aka shimfiɗa na shirye-shiryen zaben nan tana da lokacin aikatawa shi wannan duk da sunayen takara ga na quarter din shi ma an riga an tsara shi zai fara da lokaci kaza zuwa lokaci kaza kuma yadda aka tsara shi mafi yawan lokaci yana wuya INEC ta daga kafa ko ta kara lokaci ko ta bar kofin nan a bude har an wuce lokacin da aka riga aka tsara to shin tunda ba mu riga mun samu access har mun fara uploading din sunayen candidate din mu yanzu ba kaga mun riga mun ci kwana kusan uku ran asali fara to babban fargaban mu shine shin INEC za su zo su kara mana kwanakin nan gaba don mu samu mu sauke hakkin yan takarar mu da yake kanmu na cewa duk wanda ya cancanta a jami'an misali kamar namu ya samu dama an shigar da sunansa a portal din INEC to shine kawai babban fargaban mu
2: daga bangaren masu sharhi kan lamuran yau da kullum naji ta bakin professor Abubakar Umar Kari na tsangai kimiyya da siyasa da zamantakewar jama'a a jami'ar babban birnin tarayya na Abuja ga yadda yake kallon wannan lamari
4: wannan rashin basu wannan namba yana da nasaba da dambarwa da rigingimu da suka tattare da shahihancin waɗannan jami'u a doron doka za a iya cewa waɗansu su akwai rigingimu wato kamar sun fashe biyu kamar jami'ar PDP kenan tana da manyan ɓangarori guda biyu kuma kowanne yana cewa shi ne sahihi kamar jami'ar NDC kuma akwai wata kotu ita ce ma a soke ta to saboda haka ni na ga wannan rigingimu ne suka jawo haka
2: me ya kamata a yi domin shawo kan wannan matsala
4: wannan batu na dambarwan jami'u shi din ma kotu ce dai za ta iya yanke hukunci na ƙarshe wato kenan akan kowane ɓangaren jami'ar PDP ne sahiha kuma ko da jami'ar NDC ya kamata a bata rajista ko kuma aka shirya haka
2: jami'an na cewa wannan shine karo na farko da suka fuskanci irin wannan tsaiko ko kuma jinkiri kafin samun lambar sirrin shiga rumbun bayanai na hukumar zaben Abdul Halilu sashen sanin BBC daga Abuja Najeriya
1: To shugabannin jam'iyyar NDC a Najeriya sun gudanar da wata ganawa ta musamman a Abuja inda suka tattauna makomar jam'iyyar da ma matakin kalubalantar hukuncin da kotun tarayya ta Lokoja ta zartar da ya ba hukumar zaben kasar umarnin cire NDC daga jam'iyyun kasar matakin kotun dai ya janyo suka daga jam'iyyun adawa inda alamu suka nuna har yanzu dai tamkar bakin su ya zo daya kan abin da ake alamtawa da cewa akwai yuwar marawa juna baya a lokacin zabe ga rahoton Zubairu Ahmad
5: bayan jami'ar ta NDC ta tattauna da manyan masu ruwa da tsakin cikinta ta yanke shawarar garzaya a kotu domin kalubalantar hukuncin babbar kotun tarayyar Lokoja da ya ba hukumar zaben ANC umurnin kar NDC daga jerin jam'iyyun da za su shiga takara. Shugabannin jam'iyyar sun yi wata ganawa da ta kumshi Peter Obi wanda shine dan takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar NDC da mataimakin sa Sanata Rabiu Musa Kwankwaso da kuma sauran jigajigan jam'iyyar, inda bayanai suka tabbatar da cewa sun tattauna ne akan makomar jam'iyyar da kuma kokarin garzayawa kotu. Ibrahim Abdul Karim shine mai magana da yawun Peter Obi.
6: A farko kafin ta kama mu NDC ta shafi ADC da partner guda biyar, Zenith Labour da Accord Party, wanda su ma aka yi karar su a kotu, aka ce a yi registering nasu. Sun je kotu sun ce a musu abin da ake kira stay of execution, to wannan shi ma shi ya same mu muma. Aka je aka dauko wata kara wadda hankali ma bai zai dauka ba, kuma aka kirgo da cewa ga abin da yake faruwa. A 7 ga watan July za a je da aka fafata su ma a PRP da wanda yake kara. Mu abin da muke gani wannan wata cuta ce, wani ciwo ne ake soka ma wannan partner, ba don wani abu ba, dan a canza ra'ayin mutane da ganin cewa wayannan partner za su iya bada shugabanni wayanda za su yi aiki. To ba magana bace ta hadaka ko ta hadiwa wuri daya, magana ce ta a tsaya a yi yaki da wannan zaluncin da ke faruwa. Wannan ne kuma ya kamata ya zama tsarin da muke kallo munan a jam'iyyar mu ta NDC.
5: Kazalika shi ma dan takarar mataimakin shugaban kasa a jam'iyyar Sanata Rabiu Musa Kwankwaso, a lokacin da ya ziyarci shugaban jam'iyyar na kasa Cedric Dickson a Abuja, ya bayyana cewa a yanzu dai babu wani abin da zai iya yi wa NDC da baibayi duk da hukuncin da kotun ta yi. Dr. Habibu Mai Lemu shine kakakin kwankwasiya a Najeriya.
7: Jam'iyyar NDC da kuma dukkan stakeholders dinta da kuma ma wanda ya damu suna tare da wannan kuduri na ita wannan jam'iyyar na daukaka kara, wanda daukaka karar nan kusan zai zama tsari kashi biyu ko uku. Akwai maganar neman a dakatar da shi, zartar da wannan hukuncin, sannan na biyu kuma akan akwai maganar cewar za a shigar da kara domin a yi submitting ko kuma daukaka kara directly akan hukuncin da shi alkalin ya yanki, wanda ake ganin baya da damar ya yi hukunci kuma warware da kansa. Kuma kamar magana ta hadakar jam'iyyu, akwai tsari gaskiya na wannan shiri, wanda tun kafin ma wannan yanayin ya kai ga haka, duka jagororinmu sun yi kiraye-kiraye kuma sun nuna ko lokacin da shi jagoran mai war ita wannan jam'iyyar ta ADC ya fada da yiwuwar nan gaba a iya samun yanayi da dukkan jam'iyyun za su iya haɗa kai, wanda watakila ɗaya daga cikin wannan yunkuri na gwamnati zai iya jawo dalilin tabbatuwar shi wannan tsarin. Na tabbatar a wannan karan sun shirya ganin cewar ba za su taɓa yarda ya zamanto an murƙusa jam'iyyun nan gaba ɗaya ba.
5: Wannan ganawar dai ta wakana ne kwana uku da kotun tarayyar mai mazauninta a Lokoja ta zartar da hukuncin da ya ba hukumar zaben damar cire NDC daga jerin jam'iyyu. Ko da yake hukumar zaben ta ANEC ta bayyana cewa tana jiran umarnin kotun a rubuce kafin ta aiwatar da matakin. Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
1: To Abuja har ma da yamai a jamhuriyar Niger yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne. Saura kwata Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Ta gaba a cikin shirin za ku ji halin da ake ci game da ɗaliban nan da aka sace a jihar Barnan Najeriya. Idan muka je jamhuriyar Niger, mata masu sana'ar sarrafa madarar dabbobi ne ke kokawa kan yadda matsalar tsaro ta shafi harkokinsu. Matan sun yi kira ga hukumomi da su taimaka musu domin ganin sun tsaya da kafafunsu. Hajiya Rakiya Siwa, wacce ke halartar wani taron baji koli da ake a kasar, ta maci Maila Yusuf karin bayani.
8: Wasu abubuwa ne da kamar madara na nonon shanu muke sarrafawa, muna yi cuku, muna yi wagasi da shi, da yawur, da kindirmu, da nonon danye, duka muna yi da wannan.
9: To kamar ita madarar da kuke sarrafawa, kuna samun ta a sauƙi ko ku ana dan samun wahala wajen samun ta?
8: To ba ku ce sauƙi ba, a samu su da sauƙi tunda kun san yanzu a vehicle security kun san bisa she duka ba kusa suke ba. Da in an ga ce babu kwanciyar hankali,
10: kuma sanu daji mai bisa ce suke kuma daji babu hankalin kwance kenan in babu hankalin kwance ba da ba sanu ba mai sanu ai kenan wuya bai wuce hakana
9: to hajjara kiya bai ga wannan wadannan matsaloli ne kuma kuke huskanta dake kawo muku cikas ga ci gaban wannan sana'ata ku
10: to wajen sarrafa matsalolin dai kaman kayan dai ne wanda muke sarrafa da shi suna da tsada tunda ko bidon guda ne kace ka kawo mu nan Niger ba mu yi bidon

0: da su na can. Kenan in an kawo su commerçant da za su kawo su sai su kawo su da tsada. Kenan in mun sarrafa nono mun sa dole mu ma sai yayi tsada mutane sai su ce kaman kayan mu suna da tsada alhali ko duk kayan da aka yi da hannu dole tsada ne zai yi tunda ba injinukan ne suke muna shi ba a hannu ne muke yin su duka.
1: To ko an tallafi kuke jira daga hukumomin
0: tallafin da muke ne muna sai a sauka muna washen duwan ya san da wannan kayan da ake yi da sarrafa nono mu yi magana shi aka yi da wata takarda me wannan takarda ba a sata ba har yanzu ba ta nan ga aiki kamar wanda ya dauko injin da wanda ya dauko kayan na sarrafa nono duka kudin su guda dai ne ɗan duwan suke buga shi wannan muna kuka da wanda ba su wanda suke iya su shara muna wannan hawaye su sauƙaƙa mu kayan da ake sarrafa nono da wajen hanyar duwan kuma wanda suka iya su yi ayi muna mu ma kamfanukan yanda aka yi kamfanin na komi ayi muna na kamfanin kayan da muke sarrafa nono da shi yana iya kawo muna sauki cikin aikin mu
1: ko ya al'umma ke karɓar kayayyakin da kuke sarrafawa kamar ina nuhin mutane na sayan su fiye da yadda ake sayan waɗanda ake shigowa da su
0: to wallahi wanda duk wanda suka gane ya san na namu garanawa an ka ce kuma na jida ba a gama shi da na wani wuri wanda suka gane sun san nonon da ake sarrafa nan na bisa shan mu ba a gama shi da wannan nono da za a kawo da garin turawa ba a san cikin menene aka sarrafa nonon nan menene aka sa cikin nonon nan da ya koma garin nan duka wannan ba a sani ba kenan mutane sun fara gane akwai wanda suke gane wannan nono yafi wannan nonon gari
2: Hajiya Rakiya Siwa kenan a Jamhuriyar Niger. To da muka sake komawa Najeriya al'umar yankin Askira Uba da ke jihar Borno sun ce har yanzu ba su iya tantance yawan ɗaliban da aka sace a garin Lasa ba. Wasu mayaka da ake tunanin na Boko Haram ne jiya Litinin suka shiga wata makaranta a daidai lokacin da ɗaliban ke rubuta jarabawar Neko. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta yi nasarar ceto akalla ɗalibai 10 da wasu malamansu da aka sace. Wani mutumin yankin ya yi wa Awwal Ahmad Janyau ƙarin bayani da kuma halin da suke ciki.
3: Ranar Litinin jiya shi ne abun ya faru misal karfe 9. Muna nan a kasuwa sai mun ji mutane sun soma guduwa daga makaranta aka ce ga wayannan sun tare malamai da yaran makaranta ne kowa ya soma gudu. To sai an ji mun can mun zo mun ji ana harbi bindiga. Ne daga baya daga bisani da muka koma kuma an zo samu yaran da suka fita da wanda kuma ba su dawo ba sun zo gaya mana sun kwashe yaran makaranta sun tafi. To amma sun kashe malami ɗaya an kashe ga ɗaya kuma an karɓe shi a baki shi ma an rushe na shi zuwa asibiti.
4: Adadin yara nawa ne kuka tabbatar cewa an ɗauka?
3: Yanzu yara dai wanda aka ɗauka dai akalla dai zai kai yara kusan ko 50 ne haka amma sojoji sun bi da sun banga sun ji sun rescue mutane guda 7 da 'yan matan nan na zabiu vice principal da wani yaro da 'yan mata guda 6.
4: Kai ka gan su da suka dawo?
3: Na gan su.
4: To yanzu don haka ba ku iya gama tantance waɗanda aka ɗauka ba?
3: Yanzu lissafi ne ba gane ba tukuna sun yi lissafi wanda yaron da bai dawo ba ana fara akwai wasu da sun dawo an cewa ba ban gan su ba amma sai mu ji su waye ne ba dawo kamar san lissafi.
4: To dama suna tsaka da rubuta jaraba ne aka shigo aka dauke su?
3: An zo rubuta ana rubuta Neko ne shine suka zo daidai lokacin da za a rubuta Neko kuma akwai yaran makaranta ma ai kasan ba a rufe makaranta ba.
4: Kuma ana jaraba ba jami'an tsaro ne?
3: Jami'an tsaro suna nan sun jami'an tsaro dama za su tafi patrol ne abin sun tafi wani kauya dole kusa da mu cewa za su fita patrol sai a bayan su sai suka bullo.
4: Lokacin kamar sun lura cewa babu jami'an tsaro sai suka shigo?
3: Sun zo sun gane abin dai kamar kolla guje cikin nadi dai ba mu gane ba.
4: Waɗanda aka ɗaukan yara maza ne koko makarantar ta kunshi maza da mata?
3: Akwai maza akwai mata ka sani makarantar D ne a Kade akwai maza da mata a ciki.
4: To kamar ya yanayin yanzu nan garin na Lasa da wani abu ya faru?
3: To

0: umrinin da gwamnatin ta ba hukumar da ke lura da yadda ake sarrafa danyen man fetur a Najeriya na zuwa ne kasar sa 48 da hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta Najeriya ita ma tace har yanzu farashin man fetur bai koma daidai yadda ya kamata ba duk da faduwar farashin danyen mai a kasuwannin duniya minista ma'aikatar kula da albarkatun man Najeriya sanata Hanikin Lakwebiri ne ya bayar da umrinin inda a cewar gwamnatin Najeriya ya zama wajibi farashin ya yi daidai da yadda yake a kasuwannin duniya to sai dai duk da wannan umurnin gidajen man kasar na ci gaba sayar da kowace lita daya akan naira 1445 a birnin tarayyar kasar Abuja da kuma naira 300 a wasu gidajen man arewacin kasar wasu wurare ma fiye da haka na tuntubi Alhaji Abubakar Mai Gandi shugaban dalalan man fetur masu zaman kansu a Najeriya da aka fi sani da IPMAN akan ko me yasa farashin yake sauka har yanzu
1: mu yan kasuwa mai masu zaman kansu mun rage farashin mai kamar yadda aka rage muna raguwar farko da Dangote ya rage naira 75 mu kuma mun rage naira 75 yanzu kuma da baya saki rage naira 50 kuma mun ƙara rage naira 50 idan ka biya gidajen man dillalan man fetur masu zaman kansu ta ƙasa wato Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria za a ga cewa kowane ya rage farashin man shi
0: to amma har yanzu akwai jihohi da dama na arewa ma haka musamman irin Sokoto da Kano da wasu sun ce suna sayan man kusan naira 1300 da wani abu ma
1: eh kwanakin baya ba amma ba yanzu ba yanzu ko ina ka ji akwai ragowar wannan mai din
0: to zuwa wani lokaci ake ganin farashin zai koma kamar yadda yake
1: wato abinda har yanzu mutane ba su gane ba mu dillalan man fetur abinda muke bukata mai ya ma koma kasa kware da gaske domin ko da yaushe riban mu da yawan kudin mai din da raguwar kudin mai ko da yaushe idan muka je muka sai mai riba guda ne to kaga yana da kyau iska cewa man da zaka sayi mota biyu zaka yi amfani da kudi na mota ɗaya ka sayi mota biyu shine riban mu
0: idan har yadda kuke cewa an yi muku ragi ne na naira 50 da kusan naira 70 me yasa ita gwamnatin Najeriya ke cewa har yanzu ragin da kuka yi bai kai daidai ragin da ita yi muku ba
1: eh to ai dama gwamnatin tarayya tana da hukumominta waɗanda yake idan suka je suka duba za su ga cewa lalle raguwar da aka yi muna shine mu ma muka zo muka rage
0: to kamar yanzu akwai wani mataki na tattaunawa haka tsakanin ku domin a ga cewa shi talaka ya samu saukin man nan a maimakon a rika jin bangarori biyu kowa na fadin nasa ra'ayi haka
1: idan suka kira mu suka ce mu zo mu zauna kuma za mu gaya musu saboda mu kan mu abinda muke so farashin yayi ƙasa shine cin riban mu
0: kusan fiye da mako biyu kenan da farashin man fetur ya sauka a kasuwannin duniya cike ko har da Najeriya tun bayan da aka kawo ƙarshen yakin da Iran ke yi da kasashen Amurka da Isra'ila dillalan man fetur din dai sun kafe akan cewa ba su samu cikakken rangwame daga gwamnati ba abinda ya hana samun farashin man da sauki hukumar kare haƙƙin masu sayan kaya ta Najeriya dai ta bayyana cewa duk da akwai wasu dalilai kamar canjin kuɗi da sufuri da tsadar tashi mai da suka shafi farashin ya kamata ragin farashin ɗanyen man da ya sauka daga kusan dala 120 zuwa dala 73 ya zama na zahiri ga jama'a Zubairu Ahmad, BBC Hausa, Abuja, Najeriya.
2: To anan kuma kungiyar kare haƙƙin jama'a da sa ido kan kashi kudaden gwamnati a Najeriya SIRAP ta yi kakkausan gargaɗi ga shugabancin majalisar dokoki ta ƙasa kan lalle su binciko bahasin batun kudaden ayyukan mazabu da suka haura naira biliyan 6 wanda ake zargi an yi rabda ciki da su kungiyar ta bayyana cewa muddin ba a gudanar da wannan bincike ba cikin gaggawa za ta garzaya gaban kotu domin tilasta majalisar a mayar da kudin a ci gaba da aikin kungiyar na kare haƙƙin talakawan ƙasar ga rahoton wakilinmu na Lagos Umar Shehu Ellema
3: Mataimakin jami'in gudanarwa na SIRAP Mr. Darikulawale ya bayyana cewa kungiyar ba za ta zuba ido tana kallo ba yayin da ake sama da fadi da dukiyar al'umma ya jaddada cewa dole ne shugaban majalisar da tije da shugaban majalisar wakilai su yi aiki domin maslahar 'yan Najeriya wanda ake ci gaba da hana su ayyukan ci gaba na yau da kullum a mazabunsu ya saki jaddada cewa dole ne a shigar da hukumomin yaki da rashawa cikin lamarin ba tare da wani bata lokaci ba domin kamo waɗanda ke da hannu a ciki wannan bukata ta gaggawa ga majalisar wakilai da kuma ta dattawa da kungiyar SIRAP ta gabatar da kuma nema gurin da bincike wani zargi ne kan kudaden mazabu da aka ware amma ba a ga ayyukan su a ƙasa ba korafin ya ta'allaka ne akan badakalar kuɗi da ke a cikin rahoton shekara-shekara na ofishin babban binciken kuɗi na ƙasa na shekara ta 2022 kamar yadda takardar ta SIRAP ta nuna ta hannun mataimakin daraktanta Hukumomin da abin ya shafa ba za su iya bayyana da aka kashe biliyoniyoyi da aka ware don bunƙasa yankunan mazabu daban-daban ba. Rahoton ya nuna yadda aka biya kuɗi gaba ɗaya na kungiyoyin da ba a yi su ba da kuma batun takardun shaida na fitar da kudaden a cewarta. Kungiyar ta buƙaci shugaban majalisar dattijai Gonzalo Akpabio da shugaban majalisar wakilai Tajuddin Abbas musamman da su nuna